esiesi di oja she entiasia nam ah di unya kupon no eye no no ewade nya kupon wa wetwa ni atoa no na odu ho ato ne so na odu ho ahye ne nsa na odu jidi ahye ne mo na odu wa kwan ahye ne nsa no

ma. Yehowa ni wa banke siye. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusua ye bompaye. Yegusu e bompaye. Ose. Woma adum eni emu yamu.

Asempa FM. Ni mama ni ni mama. Oni ni kunu ene ni mani ni fi. Ewade. Momo foma son tia sempa. Boni fo beme bia odi achire mo sono. Ye bu bu wo Yesu Kristo dimo. Amen. Oi chao so so. Otini ni mpa iba imu odin. Otini ni mpa iba imu odin. Pacho ye ruwe diyo niye na wansa unti di Amerika kura. Kase otini, mikasu otini ni mpa iba imu odin. Kase ye no ma bibiri. Otini ni mpa iba imu odin. Ye fro sena kase fri hi. Ye fro se. Ka. Radio no, also radio no, yeah, train. But you do know why?

tei bone beni aye ewurade mfum su pia aye fa che yen na ewurade ka che Joshua se sorry na Joshua sorry na o ka che ne se abrantie bi wo mumu a akowia neema bi ahye no ho ade a me ewurade me si me kiri no sa abrantie na no ano wo ye enti me firi mo nchen me ewurade me firi mo nchen Joshua ebe kono obe wono no waka chire Israel fono se he. Munshuro erade. Na monsomno emudi ene nukurem. Wili msa nkrofuo eshuro wongabu somne ade. Miko omose womdiye uya ombikun. Ba nyamidiye nyamidiye kamo nyamidiye. Shwe. Odofuo. So ni mse ebrebi beba nyankopon ono de wa heda yida bi asi wa efra na temuda sada no ni obeya ne se judgment obe judge wo se ni wonwumate se ni wonwumate nyame be bo video a kire wo eh ni awuye esum esum ni awudi hintaye eh atroni awudie adwama mbo ne sada ye awi na dance sie ni ntanhunu tanhunu ebe daddy di wuso ba sum nyame dia Joshua se mon sum no emudie ene no kware mon sum ne mudie ene no kramu na mon pa enyame a mo agyanom esum won asuoja ene mizrim no na mon sum ewurade sa wose wo sum ewurade dia enyame utie enyame pawon pa sa enyame no enyame no a na ye nananu ye mo mo twadi ye nananu ye mo mo kwadu ye nananu ye ye enyame mwaganom na ye nipa ba kwa ne ne ye nyame dwuma okọ seminary e ba ye ne wa asante mampo na oba ni ye conference bi ni ye to enwum bi ye nananum ye nananum ye nananum suma bosum o na yendi ye na yendi na yendi ye besum Jesus e ye wo ho ai wusa koi e kese munya ye nananum ho ana ka cho so mo suma bosum am si ei na kakra ya ugo shunya ba ye ni ede wukro ni usi ya nananum ansum abosum nananum se o abosum enu ya sa mu atwa ye hu achi ya nse o eno no eye de esum mon pa sa enyame no mon pa wo mo enyame no mo nananum sum wo mo mon pa wo mo ma mon sum wo mo ayua ano pay me hu se ujina wa ujina hwa wone sofu weje kumjina hwa na mebo udin na msia se ayuwa na ye sofu eno woton eyi wachichiri mkum nkite eno woton na mebo udin na msia kwe ni amike wanti kube ura dema ose sabu basume ura didia monsurono that is number one na monsumni mudie nino kurem na mumpa enyame mumpa womo put away the gods that your father served beyond the river and in Egypt and serve the Lord say yes yes enyame dia ese enyame a ye janom sum womo no ye pa womo nkrofo wo enyame hyehye womo ho pa o. Sometimes when a foreigner see be Eastern way be a one more etna basim akwa ba kumusi wa yi adie bi wono bo etisabletin na wa fe ho no de abono moma so no asade ahye ho enyame wonum de omukrum ho womu anantwie kura ebinum obi nyame a wosom ne anantwie se unim na India wo de ka bo nantwie wawu chese wawu kura ye be jeliw o obi nyame ye monwe ombe mana wane nam hosa anu wewu nyame ben na wosum no
enyamia yejanum esumwom.